Jonde, kama udalia yue suiri katiwa anga diwe kabasi. Pasasa ni kumuditsa yae. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani wadalia yue kabasi.

alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana

alipoye narambiri atikundi dzao kuma sunga fanana nawo ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana